tipak pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cubu sila pirngan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.